0: plis ki di se radio. Soti direk nan ekran sasel. Koneksyon avèk wè meyè hits lokal yè.
1: Internasyonal.
0: 93.6 Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM.